0: microphone is na microphone
1: ni
0: fa o se na ne kase tie e no ma so ne se be ma ne de be ni fa tin be ga se ni be ni be ni be ni okay
1: e no mo de sa de dia ne se meto
0: enti
1: o mo di se meto kwan ti ni pa e ti no mo nyina e fa me
0: how
2: wow
1: o pa ne se me se be ya mi ndi sa nkwasi ade ni bi
0: omo fawo fawo oto ana
1: omo amfa meto omo odidia no mo hye meto meto
0: ko
1: na o fa me ba papa na kasa de wa fa meto da papa na kasa mu no nti omo ye ye no o se
0: how many times wa fa oto
1: be four times
0: seven ye ne ha no
1: like unya o mense sa o so filisa o ne wo da o so unya o mense nti o so fa wo oto
0: eh awura four times
1: four times
0: ana so bi ho to aso yi
1: nti
2: jade ya show
1: me wa pan sa punishment no eno ne me punishment a me nyae nti se me ne ne kasa na mi yusufo na me de call ho mama girl na ehun se mi yusufo onu so mu nyimu da nti atans nti video phone to me bo me ne ne kasa na mi video no na mi bisa ne nsem girl na ka chere me se na dan fo pa ye mpv a mi nim no minister bi a o ya do ye pa nti mi bisa papa no se is it true say or na down for this away na no see dey born na no ya no make make account me keep secret bi bi obehun bi o kind one do no o dwa no o ne ne nye fine o ne na account o ne ne nye fine on can in the squad ho kra enti me bi say bisa the questions ma o tell me say me say me hu say o no kwa sorry about yes say feeling ya o feeling so ni ni pada sa keke enso anyi ni minim say do no you so o person me hu say o no Christian ti o so kwa sorry wa Nigeria nti o de mark all four times me na ono na the body guys no ye me mpana no o de me ne na kwofo four times ye kwa ono won kwa sori bi na ko biki hotel amain se me enu ye nche no na oba nipa no ya de ma na me so se say either so ye Nigeria ni ana se Benin ni nti bua o ti mi sa na chi bi sa so ko ye o committee bi o Benin afi na oba nti ye kwa ye so ye nko hotel ho na me ne the body guys ni ye che hotel room ho ani asum obi ama na koto TV Joshua ni ama ni bi abre se be o be prove say ye kwa sorry ni e di aba nti one day o fie na me kwa o mo keke ni sa me so me ni hu bi kama ti one day o fie ga ba ko no ye bunu ni na o na na me ne ne ka kasa no no sa translate ama o mo won kan me nti kan kasa nti o fie na ga o na ka share me say o nyim na abo papa na mania papa na fred doctor nti kina doctor ni so be ye no abortion no ba osuro onim de nti a oda o beso da e bia ni adeda no nti osuro onim de e beto no nti ga no kana m se ma o mane ha no ye den anya mi nti o befo mu afi mi wo kitchen e ho ni ben kitchen kaka mi wo kitchen na ga no bo mi di nti em se na kuma eti
3: 3.5 fm
1: so nta mo mu ye papa no se de abortion de o mo ye wa ono onche ni wo gina ho ko se o mbe wi abortion no o interest was adi ni o ri a o je eni mo ja no no no de akọ na sa
0: baby no
1: o je baby no eni ehun mo ja no no de akọ sa particular papa no ko ni ho meeting wo se benin o se hin no ono oba ebi wo no ma nipa no nyima a o je o mo o nya abortion no be ka bo mbe nipa mi no ana mi nsa because oni se de ya o be nyim oni su shi do se de ya o be nyim ene kwa bi aso se wo se wo nyim nti se papa ne ba o ka bo mbi a fo na papa na ba no abeje papa nde bi o be jiji ga na ha no no de akọ ene se papa no su fi ho ba nso no nso wo ba o mu a o no fa no ewo do no ope no no nso wo ye
0: doctor no
1: ana bro doctor edura
0: edura o be ji moja no ni akoda na
1: onu so ogala onu oba obeti mi ache se bia mi pewi papa nde ne be ma no se 3 days 4 days o be ji kwa
0: na
1: pa corona ene so onzo so be pie nti ga ni ti amu sa se na kuma eti no na me fese me fo so na me ko ha de kwa atu ge onu na mi ru a inside no na doctor ne wie bibia ma o di moja ni ade no ko ga ni da ho sa wa ba ne nu na moja fi ni hwiri mu ba uso ni mu awon kasa uso ni bebe a ohume ni mi ko bisa papa ni se mi bo ge ni bi sa ni so we e no se ni time aso nti o mu pe se last we ye last abortion na o mu ma ne ko efie sa ga no so ka che mi se na busia fo ni mi se o wo ko wait o mu nyim po so o ga na because ge ni ka che so di ni ko ko wait nti o ka che ni family ni so o ko wait nto mdo mo munim so oga na hampo to mo so papa ni so oja na kwanya ma na ko no no in say go na u ba wanka ti me ti tell am follow e ko du be bi a on cement ho no e ho no no si e go no
0: oh
1: si wa on cement yi e ho e ho no si e go no
0: o
1: si e no wa an sema ka bi anya ni se e ho na no mutu si e go no
0: ye wura de yesu
4: gala de ebeye ye papa
0: so asemwo ya ya kan anya brochure o anya anya efense togo aya gana nkran ya asem ani yaka mko ha ya asem tumi fie ni papa
4: so
0: e wo fie emra be na masa kwan no o me mensu ate nti sisi a onu de le busu afo ni so o kuwe o kuwe
1: ti
0: o mo nti ni nka mo so o kuwe ti no wo afo mu ani efiem o ga na ya nkan ha ya tuwa de ni e bo afo ama so ho den na e to aso edin pa edin pa de wade kan ho ti e be wie o to bo ni amanye no nti bi o no nti mi nya ti ye o de atna ne ka sa atrodi ebe towa na obo wu say yes we are for down and now pa follow me be known to
5: psalmsfm.com.
6: Quinlet is my name. I'm a gospel minister. Over the years, gospel ministers all over the world have blessed lives with their songs. They seem to glorify, magnify, uplift the name of the Lord. People like Sissy Winans. Cause all my life you have been faithful. Hey, all my life you have been so, so good. With every prayer that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. God bless them wherever they are. And God bless every gospel minister all over the world. This time, Debris Group, my management team, and the record label, we have come out with something peculiar. Inspired by the Holy Spirit, called Soakers. Soaking in atmospheric music. This is a song that brings you into the atmosphere of the Holy Spirit. It pushes you into the realms of the Holy Spirit. And it reveals the power of Elohim. We have come to inspire and to empower both the young and the old who have thirst to sing spiritual songs. The very new one on the table at the moment is called Wind Blow. Quinlet featuring Timmy the Psalmist. It goes like this.
7: Oh Lord, we are ready for the moon. Holy Ghost, manifest yourself in here.
6: Manifest yourself, Holy Spirit.

sense de kikachira ni badi sose uni akumane diwe ni mukai je unshira ina nasu dia okacha atuoni ye so ba kentra nwa be yu ni ana ni so afi ni batisa adiana yo sawa kachi

kwakwagye drɔ di ku ni ana wo nyumtune no wo nyame atemu e bawso wo nyame me se na temu e bawso ne ni ba ye nyuma wo ntumi nya nyum sɛ sɛ wo sɔ sɛ di di di tene be kɔ maram so akɔ sɛne no eh wo ko awo na na ne yesu na wo na abɔ nyame na de atena hɔ na di pɔne na pre bi baba e re cha wo de na ba be se wo ne wo so sɛw Yaba se yaba be ya tuma na me yafu ha ya crazy free baby ni yaba ya ka ba bi ani esa na ya tuna no abodam abodam abodam ama Christ ni ame pesa me ka cho nyina de se ma ka ya se sa fom wa sa ba jom brabia tom wo brabia tom wo me ka cha se se ka fo ni nyina e pon wiya na ma ko ba pray for ma ko sesa in table nasi emun tafra emun kakafe na me me mai ene me kuru aba beti ya be katsa ni sa dia ya tafwa we ni da fo sa a better people